sing fallu garab nga yaw gui meñni dom sedd jarata na ki dom bayi sa mutala garab nga yaw gui meñni dom sedd jarata na ki dom sa mutala sidi fallu moy sa bay garab nga yaw gui meñni dom sedd jarata na ki

0: Lamp. Lamp.
1: Bismillah. Assalam. Assalamu alaikum. Waaw.
2: Ma ngi lay ziar.
1: Ziar.
2: Ma ngi dubbe, ma ngay nuyo, ma nga
1: jeyo. Defal ni non la sen.
2: Ziar nañ de.
1: Naka beccëk bi?
2: Sante Yalla bu baax.
1: Alhamdulillah, ma sha Allah.
2: Kawena de.
1: Andax Yalla.
2: Waaw, jaxal mo ana señ Modou Mbaye.
1: Moom de xeyegul xamna ne.
2: Ah.
1: Tane ci cruise gi waaw.
2: Acca joxal mako rek mu sédal len ma gaay.
1: Tabarakallah, tabarakallah.
2: Ni
1: way daw da ñing ndeysaan borom gaaw bi
2: ya
1: sayna bu taal musuñu fallu min mak ak medina ba alaaji bop ndeysaan asan bu yep ndeysaan
2: wa tay nak dañu xawone fi asalem ci ben xew xew
1: ah
2: ya nak jamono rek
1: ah
2: ben yaay bu wajjon dem fele asalem
1: ndeysaan ndeysaan
2: ñu koy ñaanal
1: tay aha kay ndeysaan
2: ñu lay top nak ñu lay
1: baye xal yaay wallahi ndeysaan deug la def nga lu baax kay seen ma sha Allah
2: joxal ma gaay yep rek
1: ndeysaan wa zone de captas ñep
2: ñom señ Hassane Diouf
1: señ Hassane Diouf
2: ah ñom señ Omar Mbou
1: señ Omar
2: ah ay ñom Baye Fall Dieng
1: Baye Fall Dieng ndongal dendey waaw
2: ah
1: Massamba Fall ndeysaan
2: course
1: borom por walay señ Mam Baye Mbaye buntu bikin pa kula mbay momit gën ni ko dégg lol ndeysaan
2: ah joxal mo ñep rek
1: ñaan Mam Baye jërëjëf waaw kay
2: waaw no ané bi ci ñaan ci
1: rek waaw kay inshallah ta'ala def nga lu bax kay sen
2: joxal mo ñep rek
1: walay ndep ñep da na ko jot kan ci señ khadim mang koy paré ni alhadji bar jaar na fi diko demandé na ci ñew légui inshallah taala
2: ahlan wa sahlan
1: marhaban barakallah jere jeuf sen ndeysaan mbokk mom ngeen di ñaanal suñu borom yalla nako yuram te jéggal ko te yegg ko ci aljina firdaws bi jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak mbolim suñu way dawl yépp yalla na yalla yaram leen te jéggal leen ci daraaje sidina mohammed ñu yag leen fi yag ñu yag leen na ñaanal jay rasulullah yerjo sen ñu koy ziar fa tabarakallah serigne cheikh sen zone de captage di sunu wolere ke bege bu baakha baax ci andi bi ak num rawti na sa su nek wone mbektem jerejeuf sen chali di nuy wa chilem wa montagne jangi jeuf cote bassa barakallah ay fal jing dongol dindi aladji kheru juuf serigne omar mbou serigne omar jagne bassir sona fat ndjay wa chilem montagne soxna pende ndjay seigne fallu diop
3: seigne
1: ibrahima tin seigne nar ñi nga jere jeufati dikad yar soxna fatou sar borom castor borom touba sam soxna antu diop mom seigne salih

sunna ande ma ngi bëgg ki ma ngi bëgg bayyi bu ko défé inshallah ta'ala xamna né fofu lay jëma yam inshallah ta'ala Ablaye sa waji kon déllu na borom Maroc

jërëjëf xamna bu ñëkëti jëta bi inshallah taala leen ci ay gëlë dina fi jaar ñaakul inshallah taala ci kanam 14h di ngeen am seen émission wajjal xali wajjal ñi wajjal xali ay alhaji abdullah ndjay bay usman lo nokay taxawé programme bi day wëy dakar touba louga réseau de tian la radio dol bi liggéey bi division triangle de lumière la voix de la paix radio bi djel bi dëgg bi fakk bamu yamu ni falanci ni bëgg bëgg di leen jox lepp li ngeen soxla té lepp nak téggu ci xamatu xadimtu jamal ko ni nak mom jamalu ni ñaan yalla sawante bawon ci sunu garaw ci bolam ñi nga xamni ñoy xerlu ko taxerlu juroom ñet ko juroom ñet yu tombe juroom ben tan da gërem yalla ñi fi jaar ñeemon yeen ñi nga xamni ñi ngi won ci dig bi nga xamna jëm ni ñak suñu ñi ngi ñaan yalla fasina haji fasina haji da dara ci passé passé di wax di hawa ji la sina da mo fi xidmati wa habluhum naram wa akhfil lana wa afina bil afiyah takun fi darin khayran afiya aslih umuri wa umuru sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtiram muhammad bi khadrikal azim ya man umida lilli khama salam da ngeen jëf jere ngeen jëfati ñu yendo ak jam ak safar

0: mbolo mi fa dajje yef jeurgen jeufati yalla lañ ko tewé dew ni bari
1: Jant BFM
2: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
3: Baye ganna mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendeum lu reral xel yi yom ñu gis na jamm bokk na ci liko meuna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
4: wa jeuf jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yannati bi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jeuf jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mëno len beugante nak lumay da ngeen wisaré jamm ci seen biir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jamm kon jamm moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jamm masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko makki buñ ko xame jeul muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xla motax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gem yalla te wétal ko saxal jam ci xol motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
3: jazakumullahu khairan jerejeuf baye ganna lolou amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jerengel def assalamu alaykum
1: jant bfm
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
5: qad qala musa qadimul qadim liman awa taqaddamul qadim قد قال موسى قادم القديم

ki banja bambai bermi mujadi jari karam koyesin gerle mujallalo sinin koyesin siyag bamba jinna fanyak jan zaba khair wala jol maka karal ya talim qasid asiru chamo ma lam serin baziru karab ami talib bana qururu nawal bogam daro kambarmi muru yandang yangi na ko nyanal da fel borom daro gan amna molay apal qani tibilla anilal badi wa bi muhammadu hanil asbab tabam ba yandang ba wa kabudu antal farad bi moy borom tawi kaal le bambaram mududu sek mogi ayu ajrumi bul basik sakna bandar ye dige aw gammo bomu xey dal xeyramo mudali ko jara muriam dakaru chaal xama jalan do lewaru bisuk charat le fi la je ka fi an al kharba ngir mod nday ma de lo ol jam ta wan ki hajirunaka ya may sere demay le gi li ama dal si jere yom al qiyam mayramu ahl al qarri mo jax da mayramu jaal al bari tabiat me del si do bi faatu dina ara fi kandar li ayatu bisuk charat len ko dugal gar jeri mu jam da tar bambana mu jiri allamani rahmanu bi sharina bianani qadim sil madina filaytul jumaati len ko tabal kine golanda ngena talambal mulam do ay gabarak ay rabbu yu tok ko dem mudde so be rabbu mu dal jublu khabla dal di kabar ne jaro munte si jor ngir tartar jang bazar bakara imrani giri tigine bel qurane amna be yari gudi le kunanul lul chale ari allah ko kanen ne akara jina rasulullah ne akara jina rasul mam jaro mudi ko nyaar se di ka doli dar ne akara jina rasulullah makalo dis ko xam bi le kuyadi gala akari mor pamla mo be ke waxtan le karam mo banda yol makana ko khalamar saaba butud am satule khitaba ne jara jibil ni jael kala ki israil israil ñewne ngir bega ala nasrani ci xeer arkan man ni rani lu atagon cheikh ba maran ci waywa abaw ki anum lo doyna karwa isha zakartu sharika al mabita wa zalika al amira kuma sabota tarat ila jihad bil armai nafsi walakin sabba an al mai tubabi woko bola ko sandarma butudi ire min tege ngir warma mu bola ko sonam sutudu ara bay mudi ko togal yalla yalla kay ka fay borom darum da kar dar kay woru butudu kabdal singan kamolu karad al bagaja non ya yol makay ko mu jegal non ya kel bagaja non ya yol makay ko mu jegal non ya magna dahina law tajidabiun in allatheena amanu yasabiru siyamma manako azyalillah wa hamd la ilaha illa allah lin bamma mazah fanyare moy kaman misliy jalore bizib charot len ko genne fofo yobu fenen mo fet gayne bofa ni bora to gayne ga teglen bofa gayne ga melna karmu jis boromba sito ni dalle be bal sandarma mo xon du gayne gi mburo sandarma bo mo ñeena jegi sari bi julli ni do gi wa fi kam di beli mo dem qibat ke defal nagaru karab baram dar merla mer nawaru hila nabi wajhti fi nagara shigan bi qattu ki bil makaru hidalika yobu ci mi annam dabbo bole ko yakum ya wala fatte ndati min o den ko karam ke bizub charop rubara burgara ante cheikh bambane bo mu tebi jëm ci ci mom wute wala boromila amuti mum bo mu ñeebu ju kafaf ner mi elu ko jine falid bi kenam ji bi ku ya dini yel bi zaawla koor kon ci nga xamne bo boro mat goor neesron wali fayam to kon haralen be xereni ganto dara yel gayne ga moray non yow mudalabal gara no qorti yon yow no hulabal baye mare no ram yo cheikh bambane moy len joxone bu atam yo bizim charat lay ko dal di kamle labay tuba mina ko ki magla.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi auditeur yi ak auditrices yi, yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu. Fi ñu leen baxoo nuyo di seen réseau DTL diffusion tri engrais de lumière. Na wa daara ji wa tool bi ak wa liggéey bi. Kon ñoom ñepp ñoo andandoo di leen nuyu, waaye di leen siyaare, waaye di leen bége, di leen ñaanal te wax amin ci ñaan yi ngeen nuy ñaanal. Xam ngeen na gaaw bu jot rek bu ñaari waxtu jotee jàpp ñetti waxtu ak genn wàll, bu soobee yàlla da ngeen di am émission bi ñu wax waajal, waaye waajal ñuy waajal xale yi. Noonu ngeen koy déggee, noonu lay demee. Sunu baay Ousmane Lo di ko taxawee nu di ci ànd ak moom, waaye saa bu gaaw jotee waxtu jot nu teew si fii ci tax mi di pee Cheikh Moustapha Al Karim te yàlla dogal fekk nu ko fi. Du ñàkk moos ne du génn ndigal loo xam ne bu waxtu jotee te fekk nu ko fi rek nu itam noom ndigalal door, donte dañuy jaxasee ka raja xewaay nu nekk ci rek, waaye di ci demee wu fit nag. Bu ko defee ñaare dana nuy dab lu nu yàq moom mu jagal ko, bu noppee xalalaat nu nu ànd ak yéen ci loolu rek ba ñetti waxtu ak genn wàllu jot. Waaye laata loola bu ñaari waxtu jotee sënkam nu yaatal jataay bi ànd ko ak yéen ci 88 628 06 18. Waaye jiitu loolu danay ànd nun ñëpp nuyu te siyaare sunu njiit ci yoonu murit Serigne Moustapha Mbacke moom sunu maam Serigne Basirou, nu nuyu ko siyaare ko ñaanal ko gudd fan lool gu ànd ak wér, ñaanal ko yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyam maamam bii di liggéey borom bi mu jox ndigal rasulullahi mu jox ndigal maamam jii, te ko natt yu metti lool fu ne mu jaar fa lu ne mu daj ko muy tarbiye di tarbiye di tarbiye ba mu agsi ci moom mii di Serigne Moustapha Mbacke sunu maam, te musu koo yàkkam te musu koo laaj. Yéene ji mu ci am nu ñaanal ko yàlla, yàlla defal ko ci lu koy njort, waaye lépp doon na ko ak moom. Noonu it la ñuy nuyoo njiitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou, moom itam noonu koy nuyu te di ko bége di ko siyaare di ko ñaanal te wax amin. Moom itam yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey maamam bii sama borom defal ko ci lu koy njort, waaye lépp doon na ko ak moom. Buñ ko nuyoo ba noppi nuyu directrice soxna maam Fati, waaye nuyu coordinateur yi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu, waaye di nuyu mboolem ñi nga xam ne dañuy xerewlu daara ji tool bi ak liggéey bi réew mi ak biti réew fi fi waaye mën a nekk, ñu ngi lay nuyu te di la siyaara. Di siyaare mboolem ñi nga xam ne rek dañuy bàyyi xel daara ji tool bi ak liggéey bi, ñu tënk ñenn ñu yóbbaale ñi ci des géew ndax wàññi bi day doy waar te booy lim day des, waaye ñu xam ne sunu yéene xel yee xalaat yi lépp ñu ko jool jëm ci yéen, yéene leen jàmm ak salaam ñaanal leen te wax amin. Kon ñu ngi nuyu bu baax sunu yaay di yaay rajo bi soxna Mère Seck, ñoo ngi lay nuyu, noo ngi lay bége, noo ngi lay siyaare di li siyaare ci weeru sell wu rafet wii nu dugg, te ñaan nun ñëpp nu fekke ko, waaye fekke ko ay ati ati ati ati hat di sant yàlla gi nga xam ne sunu yaakaar tey ak ëllëg woona ci ñëpp, képp koo xam ne rek boppam dafa féete kaw ay tànkam féete suuf ci ñiñ ko sañ wax, nga xam ne sëriñ bi si waru na la ci lu dul loolu nag musu cee musuta woo kenn ndimbal ci lu dul loolu, nga xam ne lëggéey na ba ñu fay ko. Liñ ko fay nag bari ci moom lool, mu xam ne loxo ndijoor mënu ci dara, xool sax moom képp mënu ci dara, yéene ju sellit mënu ci dara, mu ne kon nag ñëw leen sant li ma sama borom.
ci rew yiwu rew wi muma defal way tra nga ju rew ji muma defal sa bu at mi terote way wer wi teru bon demate ba am fukki fan ak juroom ñatt fu way mana nek ci adina wërngal kep nga sant lama ci sama borom digënté nak yari kef yi wala yatti kef yi lu ci way am bu mu ko naw waye bu mu ko xép lola batay ñu diko wiyel basul borom dogal nu tabbi ci wër wi waye fan yi nu deggmal bu soobe yalla xamna na dimanche suba ji bu delsé ba delu siat dootu nu sori mos bisab tiant gogi lu ma nam rek nong ci wër wi ngir ma ban ci djum ndax liñ ci wara wax lepp oustasi dañu ko wax ak duñ ci baye dara kon li ci ëpp nu baye len lolu kon ñoo ngi nuyu bu baax sunu yaay di yaay raj bi soxna mer sek ak wa kërëm yépp waye di siaré bu baax baye balla jeng momit ak wa kërëm yépp ma nga ci Touba ci ko ni su daara jëlof taliba jëm dindi wala daara jëlof luñ ci wax mu baax moy borom sanki bi courier mu gindi ñong koy nuyu te diko siaré bu baax ak njabotam yépp di siaré baye Alhaji Mbaye Gueye bu baax ak baye Modou Fall ñom ak mbolé wa commune ba ñepp wa hôpitalu Tindo di ba ñepp waye di siaré bu baax Serigne Malick Badiane momit sunu lepp la ñong koy nuyu waye ñong koy bëggé ñong koy siara di siaré baye Mam Diop di siaré Serigne Abdoulaye Lo ñom ak mbolé wa Tindo di baye wuñu fa kenn ñom Khalifa Diop ñom ak ñepp rek ñong leen di nuyu waye ñong leen di siara di ziaré Serigne Khadim Sambu ca Touba Asalem ak wa Asalem yépp baye Gora Mbaye nak ñi ngi malay laaj ñepp ngi na ana Serigne Gora Mbaye mané len mi ngi fi dé don te gëné ñoo déggo waye déggun ci lumay mi ngi fi xéna khat khata yak yoyu rek ñong koy nuyu di nuyu jabotam yépp di nuyu baye Bassirou Ndiaye ca Madinatu Sam ak mbolé wa Madina Sam gep ñoo leen di nuyu wa gare ci Daré Mufti ñoom ñep ñoo leen di nuyu wa Touba Tawfiq di nuyu bu baax Baye Modou Sylla ci daralu kër Kabbu ak Baye Modou Ndiaye Khassida waye di nuyu te siaré bu baaxa baax Serigne Moussa Badiane ñoom ak soxna Mère Fall ñom ak soxna Maguette Njaboti Baye Mor Badiane ñong leen di nuyu te leen bëggé di leen siaré di siaré Serigne Assane Sok soxna Aminta Mbay di siaré bu baax Baye Samba Ñang ci kër Ñang momit ñong koy nuyu waye ñong koy siaré bu baax siaré Baye Bathie Diabaye siaré Baye Cheikh Kébé Lay Diop Sen Baye Mour Diop Serigne Papa Ndiaye Oumoul Khoura Serigne Saliou Ka Touba Janatou Mahwa soxna Awa Cham Touba Janatou Firdausi sunu badjan fama fal ci Touba jemul baye sidi fay ci garasu gede ak soxna ami ak wa garas ba yep ñu ngi leen di nuyu wa ñu leen di siara Serigne Malick Diouf nak bu baax legi ci ligne 3 diko ñaanal mu kawé ndortu lol ndax momit da japp rek ta baye di nuyu Serigne Lamine di ndiati gem ak ay receveuram ak ay réglateuram ak mbolam ni client yi dugg ci damaram ku yek yalla na wacc ak jamm ci barke cheikhul khadim ñong koy bege bu baaxa baax di bege wa keur kabbu yep rek di siaré bu baaxa baax Serigne Khadim Mbeng ci mbacke Baye Modou Fall Dima di ni Baye Samba Thiam fi ci marché ngelaw ñong koy nuyu te diko siaré momitam Serigne Alla Diongu Serigne Chaka Mbou Baye Maguette Ba Baye Mustapha Gueye ñong koy nuyu te diko bëggé diko siaré Serigne Matar Ndiaye ñom Serigne Lat Diop ñom Kodde bëgg Serigne Bassirou di Baye Fall Baye Modou Mamoun Niass Serigne Cheikh Sène ñom Serigne Babacar Sar ñom ñom ñep ñong leen di nuyu te leen siaré bay wuñu kenn mbolem kul ko xamne rek yaangi wacce romina courant wala ngay jël ciabi di def ci antuel dal fo meuna nek ci rew mi ak biti rew na la wora ñi la fa fekk le nuyu te le siara di siara bu baax Mamadou Cissé ci Allemagne
ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp, bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu Jaase ñoom ak ñëpp rek, waa France ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp, bàyyiwuñu kenn, di nuyu bokk yëpp rek, di nuyu El Hadj Bara sunu moom fii ci Kolaban, Sëñ Abdoulaye Yadd, Sëñ Modou Mbaye ñoom, suñu bàjjen Seynabou Tall ñoom, ñu ngi leen di nuyu, di leen bégee, di leen siyaare ñoom ñëpp, di leen ndokkeel ci wér yu ñu tàbbi di weeru màggal gi. Di nuyu bu baax soxna Maguette ñi ngi ñoom ak soxna Adama ñoom ak mboole waa parcelle rek 1-26 Baye Ndongoloo ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaare bu baax, mu nekk ca parcelle aussi ni 1-26 rek ak mboole waa parcelle bàyyiwuñu fa kenn. Di nuyu bokk yépp, tey siyaare bokk yépp, tey ñaanal bokk yépp rek ñu yàlla dafa leen xéewal. Poset yi fees dell, poos yi fees dell, ba lii ñu dëgmal nu àgg ci ak jàmm nu ñëpp, waaye nu def ko noonu ko bëggee te xat bañ a damm. Lu yàlla man la yàlla na ko yàlla def yarab bi ci barki Khadimal Moustapha. Di nuyu nag borom waajal, waaye waajal yi ñuy waajal xale yi moom nag ku mën a làqu la, mën naa am daa jege te sori, mën naa amit mu sori te jege, waaye lu mën a am moom mi ngi ñuy teewlu fu mën a nekk ci biti réew. Di nuyu yaa Oustaz Mame Cheikh Lo agsi na léegi, ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaare. Di siyaare soxna Aïssa Sall, Aboubakarine Diallo ak mboole waa kër gi yépp rek, ñoom Diop Fallou, Sëñ Moustapha Sylla ñoom, bàyyiwuñu kenn. Di nuyu bu baax Awa Oumy, sama yaay jooju noo ngi koy nuyu bu baax, wax dëgg yàlla déglu siyaar yépp noo ngi koy dégg. Di siyaare Ndey Mame Fatou Diop ñoom ak mboole waa Njaamur, Serigne Diaga gi RTS ca Louga ñoo ngi koy nuyu ak mbooleem Njaamur, Baye Modou Diéri Sylla ñoo ngi koy nuyu, Bayane Massar ca Ngën, Baye Ousmane Ndiaye ca Lam, Baye Samba Niang ñoom bàyyiwuñu kenn rek, mbooleem Njaamur, Baye Dame Ndiaye, Baye Bassirou Gueye ñu ngi leen di nuyu. Di nuyu Mbaar Faar ca Xelli, Sëñ Baye Sekk ca Warag, waa Dia Diordé, Sëñ Pape Konté ñoom ñoo ngi leen di nuyu, soxna Walti bàyyiwuñu kenn, ñu ngi leen di nuyu, leen siyaare Jabati Baye Magat bala ñu. Di nuyu bokk yépp rek, xam naa ne lim bi moom mën naa ne sax da koy soofal, ndax da ngay seet ka nga xam ne moom nga waroon a njëkkee sam xel jéggi ko wala nga mujjee ko, te loolu day laaj ñu bàcc-bàccal ci ay yar. Moo tax kon nu def nuyoo bi nga xam ne rek day nuyoo bi gën a yaatu te gën a mat, di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kullukum. Danaa noonu la ko maam Balla ñoon di waxe, ñoo ngi ko yónnee nuyoo bu baax. Moom itam di nuyu docteur Serigne Touba bi, Serigne Samba noonu lay nuyu te la bi ngay def bu baax a baax a baax a baax. Di nuyu bokk yépp rek, bàyyiwuñu kenn. Kon fa tabarakallaahu, nuyu na docteur Serigne Touba bi, ndax lu nu laax ràccaale ko ca. Di nuyu mboolem soppe yi, bàyyiwuñu kenn. Kon xam naa ne foofi laay teg sama baaraam rek. Ci wàllu micro bi nag El Hadj Habibulahi Ndiaye moo ci nekk. Ci jamono jile Oustaz Mame Cheikh Lo, waaye feggoog Serigne Aliou Ndiaye ñu ne ci joyantiga defar gi ba mu jàgg, ñoo ngi leen di nuyu, di leen bégee, di leen siyaare tabarakallaahu ñoom ñëpp. Di nuyu Sëñ Abdoulaye Diaw nag, Sëñ Abdoulaye Diaw ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la bégee, te di wax amiin, te di la ñaanal. Gis nañ jàpp geeg taxawaay yi macha allah fa tabarakallaahu. Di nuyu ñëpp rek, Abdoulaye Samb ñoom bàyyiwuñu kenn, yéen ñëpp bu tuddee kenn ci yéen rek mu daal di mat, ndax yéen ay jotal li ci des lépp. Sëñ Cheikh Lo ca Louga macha allah jot lil yooyu yëpp. Baye Moustapha Mbaw moom it ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaare bu baax, moom mu nekk fële ca diwaanu Njaamur ak mboolem ñuy féete foofu rek, bàyyiwuñu kenn. Suñu Bàggan Màggan Ndiaye ca Jëlleeru, Jëlleerlu moom it ñoo ngi koy nuyu. Di nuyu Oustaz Ayo Balo nag, moom dañ koo gëj a dégg lool. Yaa Oustaz day màggal gii moom bari na loolu ci mën a dolli de. Kon ñoo ngi lay nuyu te di la siyaare bu baax, di siyaare Ajaratu Kodd Diouf, El Hadj Biran Lo ak waa ndogal yépp ñoo ngi lay di nuyu, waaye noo ngi leen di siyaare. Di nuyu Baye Serigne Lo ca Kër Aale, Badiane Bousso, Yaay Oumy Dia ñoom bàyyiwuñu kenn. Ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu, waaye ñoo ngi leen di siyaare.
kon xam naa ne dañuy teg foofi rek sunu baarom du ñàkk nu dellu si ci waaye bu xel yi fattoo ba dellu si sunu ci itam muy loxoy xol rek na ko soxna Awangom waxe woon. Kon ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp, noo ngi leen di bége, waaye noo ngi leen di siyaara. Kon nag nu jublu ci waajal, waaye waajal ñi waajal xale yi, di leen xamal ne macha allah fa tabarakallahu sunu mag ñi day waaj nanu, te lii nu dëgmal firnde la ci, wan nanu aw yoon démb tey door a dikk, wala wan nanu aw yoon démb jëkk tey, ci ne kenn mënu la am taranga te sonnoo. Wan nañ nu ko, wax nañ ko, nu dégg, jëf nañ ko, nu gis ko, waaye wan nañ lu ne kenn mënta am dara te négoo ko fi béréb. Def nañ ko ñu gis, wan nañ nu ko, nu séen ko, waaye taxaw nañ fa ne ñëw leen ñëw ba fekk leen fa. Lu baax a mel noonu moom saa boo ko déewut, boo amul ndimbal lool, ndax saa boo ca tàbbee bu dee lu ñuy def wala ñu di ko wax, seytaane day daa di def bëri rek, daa di jóg taxaw mel ni da laa songu am rañaan ne bu soobee yàlla fii laay ne de, waaye lépp loo tabax danaa ko toj. Waaye jaaraama sunu jàmbar ji nga xam ne boolewul dara ak i wax, dafa jëf rek, seytaane song ko rek, fas yéene lépp lu muul bu mu teg rek mu bamax mu daanu, mu ne ko bii muul day bokk ci tabarakallahu. Mu def ko at yu bëree bëree bari, ndax bam ne muridullahi la coola dooroon, moo tax yii ñuy gis fan yi ñalti ñalti jéeg yi nga xaye du dara ci nun. Nun gis nan lu ko gën a piir, dégg nanu itam lu ko gën a piir. Sunu yaakaar tey ëllëg it daj na lu ko gën a piir, daj na ci moom ci loo ci lu nu bir ne mburu mu ko dajoon ciptaal day dana xam. Nu gis loolu ba sun jonni tey ñu defal ko ndam loo xam ne jàppatuma kinan am ko. Kon nag loolu bu dee danay roy luñ royee ñi nii am nanu ko, bu dee yoon la wuni jaar xàll waa ngi nii ne coow wuti dëkk ba, dëkk baa nga nële te ngëneel rekk fa nekk, amut jàdd ndijoor, amut jàdd càmmoñ, amut nii ma nga ne na coow rek. Kon nag wan nañ nu lu nu jàpp, wan nañ nu loo xam ne bu dee danuy doylu te asgor doylu rekk ko jig, ndax kenn ku nekk lu mu am bu ko doyee rek mu daal koy doy am koom. Te wan nañ nu lu nu doy sëkk, ndax bu fekkee defar nan la ci sa kanam loo xam ne sa loxo ndijoor munu ci dara. Kon biir ba taxut ñuy wax nga teg ci sa ay gët. Waaw, kon nag yu amul solo yii, waaye bu mu nu fàbbi nag, bu dëngal sunu yoon, nun daal nan dooni dongo, dooni taalibi naam dañuy toppe, waaye bu ñuy toppe nag kun war a topp. Loolu nag ab laaj la, kan lan war a topp? Ndax manam lëm yi léegi dafa bari, ñi ngi jéema yàqal ñu bëri, te téeméer yu na naan manam lëm, soo demee cim lëmam doo fa fekk lem, te lema am njariñ. Lëm moom li ci ëpp, bu dee doom aadama bu ci bëggee dugal loxom sax ñu ne ko adéet, dugal sa loxo cim lëm wóorut. Ndax ya fay nekk ñaare tey nëbbu tey loore la ca gën a néew mooy jiit, te bu la fettee sax nga roj sa loxo. Kon nag nan doo lee góorgóorlu lillahi wa rasulihi
xol li mata top nu top ko ndax nu ab nun ab dekk dong lañu bëgg dem gannaaw dekk ba nga neena nu jacce seen ko xal wi nek ni na choy jëm ci wax deug yalla luñ def lu may top ko kum neex nga yeddu wala bu la nit yedut sax nga wet ci sen yek ni awa soxna ay sali waxe nega manakan lo ruqa manakan ngay dem ba tollu fof da ngay natou sa bop da ne manakan da de xamni yow li nga jëm duni li nga wax duni li nga top lu li nga yaakar duni li nga wax saw yo neeku ci te gis nan ci deg 39 40 14 18 jamono jojje metti won lol waye fu muju sur la table ñu waxtane ko rek jubo kenn ku nek signé ci sap carnet jox sa morom mu signé ci carnetam ñu wéccé ay carnet kenn ku nek bokk bobam and ak ñinga xamne ñoy sé farando delu ci dëkk ba ñu né waxtu sangam bu joté ñu wër ganna yi lolu buñ ko mënon wax da naan barki dimbu dong la ndax ya oustaz ñom ñi ngi waxtane gaday gi atam gaday ga fo digi ñi lay wax ba tuddu atam gaday ga rek du lu yag la waye mi ngi melni tay la nuy xol la ci am jariñ nu necca rek la ci amul jariñ nit ñu fexa ba man ko xami ba man ko jigi moytu ko ngir baña loru kon nak wax deug yalla buñu gisee lo xamne li jariñ ngi ni te anul ak lor wax deug yalla nak loolu war na no am ak mat nak ba japp ci nak nekku nikiti tete bana yola mal tay sante yalla ci lolu dole ko rek ci bëkk dembu alraba bi ñewéri feñna ba bani wax magal gi tay la ba diko wajala diwen yalla nan ko fekke bu narate wax lu amul njariñ na sun xel dem ci magal gi bu narate top ko xamne fam jëm du dekk sun xel na yar ci magal gi bu narate yene nit ci yo xamne ay safan la na sun xel dem ci magal gi ndax borom tranga ji de mune ñew leen sante lema de dafa am jariñ te lorut kenn manon nako garda jo mom dong wayo yeb bo gisee ñu diko tax dañi wone aw yoon kon nak ndan la gi ni nan ci japp te wañi wax ci baña dig li ñi wax baña top ñu jëmut ci ay dekk baña roy ñi nga xamne bi xel nangut lañ nekké ñu ragal leen lool ndax ku bax neena maragal yalla lu bax la waye ragal ku ñëmé yalla hit lu bax la te fi ne bo xolé da ngay gis ño xamni woor na la ne ñu ñëmé yalla la ño ñu ragal leen ngir liñu yab yalla ba ñëmé ko loola man na ne lu bax la kon ño ñu man na ño ragal waye ragal yalla hitam ragal waaji ragal yalla bo ragal yalla pare nga sop waji ragal yalla bu fum jëmbu leen ay ci ñu dem nga nako ay ci te dañ wax jitul dañ wax ci ñew leen nu dem kon na fi jamono ji tollu yalla xamne na ku lak ah ku lak de waxuma la ñu lay yedd waye da ngay lak ba pare yeddu yow ci sa jëmi bop ni li ma def ba lak de bu lo lu xel di nangula dama na la kon man mako tay ku la ne da wex tay su ëllëgé mune da ñul kuk nga ne ah yow dem ya ma waxon da wex su waxtaan yi nga gis ñuy def ko ci xamay plateau luñ ko tuddu xawma lu mu tuddu du fi nak mom fi mom da xong cioy wo ko deugur keng rek mo fi am li mu nekk rek lañuy wax nga ne ko xamne da ngay taxaw feug sa deun wanene kilifa nga wanene mukallaf nga wale wanenga wax lo xamne yow mi ko wax yeug na xamne li nga wax waxut waye ka ngay waxtaan bu la ñëmé banela waw li nak lo ci jublu wala lum doon nga ne waxi politique la ah xana kon politique baxut te ñi melni man di dégg dé léla nga dégg ko naan di waxa wax bay je ba wax bo xay ñu naan yonent bi daana politique wax je reyna yonent bi num doon politique ak lu taxone muy politique lol dafay mata ragné bu né ci yoon xamné safan lañ rek bëgg ci a nek ci nekkur sudu nono ba bu ko def ci lu na bukki bu sango deru bay
daat ci bëgg askané la sunñu bax ñi dañoo bax ti dootu ñu bon mukk te dañuy wéy di bax te mag ñi neene lu yagg te bax dëgg la kon nak wax dëgg yalla war na no doole sant yalla bu bax te xeb li ni def te moytu ñi nga xamne ko ci yaakar mu tass sa yaakar yaakar yi ñepp tass nañ fi ne boko de xol ci ñima ko wara wax wallahi da nga naan waaw legi senegal mom legi kan lañuy topati senegal legi kan lañu woloti senegal legi ana la fi mam yi bahon te bu jekk de amna ño xane buñ waxa mu dañ jaral li len tek seen jeh dem buñ na la yendo gatché duñ ko fekke dañu dem ba fulen luy faj gatché fek fajal len gatché wala mo re len ñu dé mo len daan gënal ñu seen sak sagéku légui nak ci ñing ko wax ñu ci bare bare kenn rusatuko lo wax dal dañ naan mom la concerne rek kon légui nak ana kon légui lu bax li nga xane mag ñi war nañ ñuko ban gis ko ñu lu bax ngi ni dé ay nit mëna taxaw né lu bax lolé dé baxtu légui lu bon ngi ni lu bon li mo gën lu bax ndax fi ne boko de xol ba ci bir lol lay niru waye ci ñima ko wara wax amna ci ño xamne fimne yele tut ñu ñew ci yow nga wacc ci na blal jox lako donte nit ki mom lim am rek lay joxe ndax ku bax mom lu bax rek lay joxe waye amna ño xamne fimne ni yele tut deug yalla ñi wax seeni wax wala ñu di len top wala ñu wacc ci na blal di lako jox wala def leen ay kilifa te ñom ci bopam kat dañuy def seen bop nak ñom kilifa wax jo xamne du waxi dara baxu ci dara jagu ci def lo xamne kula roy hadina tukki kula roy rew mi tas nga nek ci da japp ne li nga nekke nonu la lol day wax deug yalla lu jara setat la magni ba fuñu fon lu melni de magni da buñu xassane wexna tal rek tal ji sax dawuñu faral diko bamtu lu bare bari ndax sa dañ nan yaag may defal ba nopi diko wax ndax bo sax tal bu yagge day niru lenen wex tal wo ko gu ñul ku ko xong cho yu rek doxte bañe depp doxte bané gesu ñi gën mag ñu bax ñi diko netali fuñu tollu dañuy téré di dox di gesu ndax wax nañ ne boy dox di gesu le nga taxaw ndax da nga nan lima dox bari na barki dembu rek ci magli daru khudus yi deg waxtan yi serigne cheikh ali doon wax dem na bay misal ci wax imam bay jaxate yoyu kon nak nan topi ñi fala sun jariñ nek nañ moy ci ñe dañuy lor loralenu bo gisé mag ñi neewon andi won fi musiba ak bala ndeke ñom sa buñu wax dembu tay jeetax musiba kenn man nako def wala mu wax ko wala mu yene ko mu naqari borom bi bam jël yar bacc mu soppale ko bala ci sun kaw nu ñep ñu na lu li fekk kenn koy def noni la yene mel kon nak deug yalla nun day no ngi bëgg jaaxle xamna tay bu sunu yaakar te ëlëk ne won ja set daanu yeddu de lo de leer na ma kon nak dole bayyi xel ci lolu xamne dal amna lu dut yaqku waye ni ko yalla aare ba du yaqku ni la baye mbeureum seytane mi nga xamne nak lu mu jégué yaqku ko muy dox di yaq te rek te yaq te gi mi ngi koy def namu ko bëgge nak te sa bu gessone ana ngeen ñu ne ñoo gi ni koku mom ku waxal yalla fimne te yalla kep tax la jog xam nga ne xawma iblis la tuddu xawma kumu tuddu de waye dal gañan koy wo rek legi diko taf ci seen bop de lol nak leenu fi mag ñi baxalon du lolu de ngeen yi fi xew nu dund wax ci politique ndax politique daf no yitelut
ndax non am nan ludul yaqku motax danan gor gorlu ba dunu ci yaqko lolou moy tax yi ci bare bare rek nu diko tet diko jomb ndax suñ mam suñ abdoulaye lahad mbacke de danako wax dana wax ne waxi daw mom na jeppok na deppok waxi ren bo xola waxi daw mu deppok waxi ren rek wala nga xol jeffi daw mu deppok jeffi ren rek boy xol ku bax nga xamne ku bax ngi safan bay nonu te xam ngeen ne nun safan ba mom taxunu juk kon nak nan do le gor gorul lillahi wa rasulihi sawmi kat boronam njar la tirga gi nonu ci kaw kon luma la bëgg wax tir ku nek xamne ne baxna waye digowul ak am njar rawati nak bako def ci kaas ne dang koy seddelé budé lax sangal fondé laxu araw lumu mëna doon lu né tir man né na nongu ci kaw tabarakallahu dañuy déggo waye nga nang njaram njar def ko ci bol bu wex tal wala ndab lu mu meuna doon jël soukar def ci ba yegna soukar nga ci nga jël tir nga ne ko ci jibeex nem njar la bu de goné ko def de te mag ne fi wetam bo sagru do ko duram talata nako yow yaangi yak njar mi wala yaangi yak sow mi te sow da lewete neex tir lewete neex waye dañu dañ leena boleti waru ñoo and lool nak luñ luma ci jublo wax rek moy ke goro gor do nga meuna hand motax mag ni ci sunu badjani ñoo ñuy giyewal daan wax naan muké ku muké de ñoo meuna and ñoxetaku ñoxet yoy yeb mag ni dañ ko daan indi ci ay leep diko fatali ndaw yi ñu nga ñu daan wan ki nga wara top ak ki nga wara andal ak ki nga wara roy ak ki nga donte tol sax dañ daan nadante li may wax mag ñi xam nañ ko dañ da nadante xam nga ne nga am tol ma am tol ma bayyi sama tol donte ma ngay bëgg boyal nga am sa tol donte ya ngay bëgg boyal waye man nañ nadante nan and ñew sama tol tay liggeel ba soxal sedd bu suba nga ñew sama tol ma liggeel no liggeel fa ba soxal sedd dañ daan bëgg kenn ku nekk di wal sa morom jom kenn du nangu sa morom man la ci jëf bu ko dañ ko daan def ay dir rek kenn ku nek sa tol set te do ko yek te dañ ci daan gëna dolé nek nak ay anando nek ay xarit légui nak ñu dem ba kenn du xam simne lan la yini lan lu way wax tay bu suba nga genn ci ku way andal tay bu suba nga wan ko ginnaw ku way ne mo bax tay bu suba nga ne mo bon de xas ku le gën di xas gor yi rek tene yow kilifa nga te nga ne ku bax nga te ko ci ne dopp talibi mu mere la lun wara set la te setantal ko setat ko rew ma ngi yaq te nang koy bëgga yaq te dey ha amna yo xane buñ ko naré nekké yefi gaaw de bu mané yefi gaaw nak moy bo saganut kon yefi day gëna bar rek ñi sol duñ noppulu ñi taggé duñ noppulu musibe yi di gëna bari choono yi gëna bari kër kër ji du dak suba ngon guddé ak bëcëk waye duñ am tous ndax yalla da ñuy jëppi xam ngeen né si jamono bu tollu ni dara wi su ndax borom bi mom lu ko neex def waye jur gi de buñ mënon wax ñoom da ñu né nun de leenu dali demam wessu nun koy dañi bëgga dali fimne ay garab rek dañi gor di leen jox bo af sax mënatuñ joxatuñ leen ko kenn do xatu leen am ngogn amatu wala ñeñ koy jox ñinga ci biir neeg yi ñu wuddu leen ñoñe lañuy jël ngogn ma di leen ko jox ñoñe lañuy jël leen ci bobu di leen ko jox waye ñikoy liggé fiñ tolu ni seen lañ ci am ñu yap ko ci watam ñu rombu leen ñu diko teen di nañ ñu koy sippi ji ci rew wi tax yi diko jaay lool ak loola colonel yi dana jëm kanam dana jëm kër dalay nax
waye lolou munula bax dudu meuna andi barke te fi tollu ni fi lañu tollu garab goro mu kemu nañ ko lu garab wex gor nañ ko sudano jurgi diko ñeukante moté xol wéré di xol ko rek wala rek té bo xolé jëmono ja serigne salew doon ayé ñu liggéey jurgi xamna bobu li la gisoon rek ay ñom xam nga dañoo bax dañuy seen ci ciew waye wone aw yoon waxane bu ëlëgé ñut mën leen ci top waye tiw dara ñu rek ñuy baye jurgi rek baliñ bay ne gañ ñu jël lepp jaay jaay gerte ga jaay ngoñ ma jaay bob ba xétax bi sax légui ñu koy faf di jaay fan yi ma ngi seen ci ben dekk ñu jël sa koy xétax yi sol rangalé kenn musko ci adina lol dawul am jël xétax jaay koku dawul am waxon nako kérok dana ko waxat amna sama mbokk mo xamné lol masna lak ci xétax bo fintol yem nek na jéxital ci mom boba ki ndaw ko def dara da daan bari ba duñ ko ndax koku doko meuna touri tol kenn koku touri ci tolam du ko nango ñu daan ko taal waye motax xétax dekk bo déma xétax ba du soflu dekk ba ndax da daan tak lu yag té du fay bu ko dé mu nekk di saxat nonu rek di dem nonu ba nga xamné sax bu sebbi lu ci ëpp la daan gëmmu wala bok la daan fay motax kenn daw ci nango jaar jur gi duñ ci jaar du xar du nak du bay waxatuma nak nit koy dox ndax magni da doon xétax kat gëmuna waye fayul ci lolo lañ ko jëli won lepp ci wacc ñu daan moytu lorangé légui nak mi ngi nonu dekk ya ngok ni mako xamé non ngeen ko xamé nañ dem rek dekk bo fi dem xétax nefa nga bëggona ka taxaw fa boko jël sol ko bo sagarut ay jaasi sappi la wala ay yat sappi la légui dañ koy jël diko jaay ana dimbulante ba ana wacc ci dimbulé sa morom mu tollu digënté xolam kon xana xeli warna de xolam magal gi ñun ñi nefi rek ya manale manale jek rek xastante ke werante rek ba nga xamne fi ni kenn sax mënatu ta def allah kubar ju ag sax fiñ tollu ni man na na fi ni kenn mënatu ko def kon nak fi ni kuy tit jotna kuy jaxit jax jotna ku nek li nga ngoy yow xam nga ko ndax da no gor taxaw ci garab gi tok ci tiar bi di gor sun digeunte ak garab gi a bu mane xé mané waawo waye cey sa bo dooré jasi muy xayu nga dooran muy xaqku nga dooran mo xaq benen bo né tipu sagru yow yaay jëk tiar bi ci souf mag ñi daawuñ def lolu mag ñi len daan tok ci datt bi di gor tiar bi daanu ci souf ñom ñu nekk ci kaw lool la xel mëna nangoo legi nak gis nga ko bo boy deglu wax yi do xam lan la boy deglu jëf yi do xam lan la kenn du xam lo bëggate def kenn du xam lo ko bëgg roy kenn du xam ko wara top doyna war lool nak nan ko wax te dundu te dun ko wax itam nak di dede kon nak lillahi wa rasulihi sun kilifa yu bax yi wat nay li neexulen gannaaw neexulen nak te xamna du ngeen ñaan yalla kenn te amna no xane bu ngeen ni defewon rek nu ñepp nu xal ko te du ngeen ko def kon nak na sahir jog té moy ñu wax ko ci gemmi yi adina deg ko li ngeen nekk ci rew mi baxut tay baxut ëlëk té lu bon la té ku ko bu ngeen ko boot bu kenn jaarata fi man da jot kat li ngeen di wax té diko jëf dara baxu ci fu ngeen ko royé du fi lu bax lañ leen fi wax ci lu bax lañu nekk ci ngeen ni fekk mom ngeen fi bayyi mom leen di digël ku fi ñew ne groupe suk jatt souf té bo fi joge liñ lay digël do ci def dar
di xastante ak ngañante ka def waxante yu bon diko defante yu bon rek kon lu ngeen fi wut ci seen dara neeku fi buñ len buñ jot na seuk waye buñ ñewé wax deug yalla ah ñu tegg len ci kaw ñu ne nong nit ki nak lim am lay maye lim am rek lay joxe fu gëna ye noyé ñu jox len ko dibi ja neexé baaxé ñu jox len ko furuy bi lepp ñu jël ko tek ci seen kanam di ray ay bop di len gungé dañuy japp né ñom li ñu nekk ni la da jot nak ñu xamné le li ngeen nekké dara jégu ci baaxatu budé lé dal deug deug yalla c'est pas la peine ngeen di ñëwati fi nun defatul len itam ay kilifa nak ndax bu féké nit ki dang ko def kilifa né mom ngay roy modi la digël ñeppi dégg muy def lu bax ñepp diko gis te yow sa bo fu jé wax lu bon ñepp diko dégg def lu bon ñepp diko dégg ngén xastanté ak ngañanté kon légui fu yeen ko jëlé ah kon yeuf yi fu mu joggé nan sétat way nan sét kon légui fan lañ koy jëlé magal yi balen ko ak nun donga yi man nan ko nun donga yi nga xane néna do waté dunné diit bayilé nak sun magal yi bayeli nak sun gamu yi budé ni lay démé bayeli nak sun ciar yi budé ni lay démé bayeli nak sun tiant yi ni def sun safari yi ni genn len ci bayelen ko ak nun ndax fim nak kat njarmi ñi ci soti tir dé kon nak nañ sayir jog deug deug yalla na sayir jog bu mag ñi ñëwaaton tay dañu am lu leen naqari lool wallahi asim da koy wax te yalla tax rek xam nga ni mu démé de duni ni ñu koy doxay itam duni wax lu mu baax baax noppé ku gën wax bu doon xaaliss noppi jamaala waye rek ne fi di xastante ak ngañante ak waxante lu bon rek li la ga deg nama yalla bal ci ñima ko wara wax soxna jog wax kaddu yo xane boko dege da nga na li lu mu goor wax kaddu yo xane boko dege da nga na li lu mu yef yi mu melni dafa nek marchandise mo xane mo ñi jaay la kenn ku nek na sama mam di xati jeme ci bor te sam nga bal ngay xalat di ci jefandiko len ci jaamam ci talibe bi nga xol yow lo def yow bu ko nek ne won siw lima def ndax warna lima wax ndax baxna lima nek ndax ne li nga jiko lijeenti do tal keden waye dañ ko jël tek fele rek melni mbir mo dou koy seddo ah nan xol li ni def way no ngi yeddu de jotna te mam bay jaxata de dan na wax ne nelaw de du te nga yete waye geleum itam du te nga wote lolou bañ koy wax demb tay ji taxone amna luddut yaqku nan ki nikti deug way li rew mi demé duñ wax ci politique de way rew mi demé de waru né demé de ni rew mi demé waru noy demé de ni rew mi demé waru no demé de xamna fimné arène ji nga xamné mom lañu wara ji ñi ko ci am bari wut fiñ tollu ni de wala len ci ñi ko amone de bari ci ño xane taw yi ñi ko na feñ ñu jiko ci li saxna way la ci li saxut way la ci saxon lu ci bari ma nga wal botiko di de mal ko wax tay nak bu di suuna de mom ku ko ji bam naw bilay toba mo wax lo fa ji dootu jebbi suuna ken du ko jembat aren ken du ko jembat te fofu lañu bëgg tollu fiñ tollu ni kon yalla mi ngi nuy wone kat dama leena mere na len de waye rusé na len ñi nak ah rusé na len ñi de waye mere na len meram borom bi nak wal iyas billah te fi lan tollu de kon nak ñu fatali len ne yene gi deglu émission biñ wax wadjal waye wadjal ñi wadjal xalé yi muy am ci sen rosidete al rek gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn wal
Alhaji Habibullahi Ndiaye nek ci borom jotaay bi gisumako xamna ma ngay muñ rek momako baye de mom dal lu fi yaq ngeen xamne moma man damay jaxasse rek ndax lima baye dama xamut lumu dama fogg na tay ji mom da waron ñu wax ak gañi nak wax ak gañi da jot nak seuk gañi nak wax ak ñom da jot ku am Seigne Touba nga bëkkoy wax lo leneen warna matak nak deedet ñom Alhaji Malik ñu bëgg la def lo leneen nga wara matak deet da jot seuk kët turxu yi ci réew mi yaatu na te bari na ndax gan kër nga fa dem fekk fa ñuy wax lu bon wala ñu diko def wala ñu wo nit ñi wo leen ci lu bon man de mom la gisul fiñ tollu ni kon li ñu wax na fuñ koy jëlé fuñ koy royé lan leen tek nit ñi ba japp na ñoom ay nit lañ na nongu ci kaw rek bëgg ñoo def rek kuddu mu tang rek ñi racc bu séddo ñu rof fofu lu ñu bëgg jëme nan ko lank

waxi mag day gudde Allah way du fanan ciaw ak mag man na gudde jossi way du fanan jossi rek newon na yeur yundulu roy mbaga rombu fi lañ tollu xol li nak fimne ndax li jarna top ndax li jarna ño roy ndax ñi jarati na ño andal ndax ngoy ci cheikhul khadim ak sun mag ñu bax ñi geñut si jamono tollu bayile nak leñu nekké ngoy ci li nu nek nun ba xam way li debu dey continuer leñu yam ak ñepp surtout nak li ci ëpp da nga di ko xamné ki woor na da nga japp na yow bu señ bi doon ñew dal kërëm muy def jëfin yu melni wala mu di ko wax wala mu cey jëm té nga and ak sam xel té wat na yalla mom borom xéli lay waxal mu ne ci té japp né li mu nek ni la mat seuk fulla ak fayda jaar jot seuk nak ganar yi topi nak ñi bojji te moytu nak ñi taxani da jot kat ndax li kenn xamatut lu ni niru kenn xamatut lu mi niru fimne kenn xamatuko tege ci aw yoon dafa mel da bëgg xewi ci fann yépp da fay melni ko gis fu tollu ni mu nekk ci lamuy jëf soko xolé xol ca ngor rek jëm fulla ak fayda ñaare do ko ci gis kenn ku nekk diko def nanga ko bëgge diko wuté nanga ko bëgge rek bu doon am kom la ñu né sallu tan ñu wuté ko sallu tan radub kuy bëtam nakari cial mirel mboyo radub kuy bëtam nakari da ngeen ma jéggal da no bëgg rek ñu wax ag kon ñu né sallu tan cial mirel mboyo radub gumba ñu né non lañuy wuté kom mi fiñ tollu lool nak ku ko wuté am kom da nga ko am radub gumba sallu tan cial mirel mboyo ku ko wuté kom dam ko am ndax loolu mom modim kom mangi de dawon ko wuté nonu bañ daan def signé jajju ba dal daan lan nangu di foro ka tex ci lepp lo xane bu saxé ñu dog ñax ba baye gantax ga su ñoré soti ñepp jeriño dawuñ ko defé ni de wallahi alasim kon nak fimne a lunu déssé tay fitna ju nu mëna dal ci ko xamné yalla képp lay waxal dana noko tek suñu bop de noko tek suñu bop de ñun de wam noko tek suñu bop li nu dal de nuna waaye légui li nu dal nun ñepp nu andano ne nuna te ñepp tanema kenn ku nekk ci lay xey di ci yenn di ci fanan di ci nekk guddé ak bëcëk te ko wax musiba baxut ci kenn te ko xare mu na nuna awa lu nu dal ablaaj li ci kanam tuuti xamna da ñu ci tontu docteur Massamba Diagne xamna da na ci tontu di nuyu bu baax bayima daba ñang ci poulaye ak sunu badjan xujje ñang di nuyu bokk yépp rek yeene gi deglu wajal waye wajal ñi wajal xalé yi Seigne Abdoullah An Monsieur Mam Balla ñogi lay nuyu ñogi lay bëgge ñogi lay siaré baye ñaga ñang yeesi mesere naka mok li fan lañ jëm baye Samba ñang kër ñang fan lañ jëm Seigne Assane Sok Soxna Aminta Mbaye fan lañ jëm ni rek nu ne ci rek tay de tang na de ci tangor wi mom day ni mu tangé di jambat tang na kene werentou ko waye lutax mu tang ndax bo debé ci riw nga xamné da tang jir ci souf am kom dong nga ci nek ma yaakar ne sun riw mi nuy tam am kom dong nga ci nek ndax na yan baago ko wara rot yan gojo ko wara rot yan ndab lañ ko wara soti sunu ne xé nak laaj ko so demé ci riw penku ya nu tangor wi mel asak lu tangoro mel fi tangoro nek fofu du moromam ci genn wet bo duguti bâtiment te moy nek buñ climatiser wala auto buñ climatiser danaka saw yaram du ko atane

dima mayul ken duma yap fi kanama buma yewé ken duma yap fuma fi jëm duma ayib sama gana sama ayib khanana me lugu ñuma namu sama ñoo ñet duñu

0: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet leer yu joko joge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéniar FM ak Diantibé FM, indi Lergue FM di baati jam jappalante ak wolante bu and ak yakar.
2: Xamne gis nañ liñ ci fekk sax baaxul. Dem nañu tam ba ñom wa service d'hygiène di soñu population bi ci walu ndoxu sachet yi, parce que ak ñi nga xamne ño yor boutique yi, parce que nenañ sachet yi ndox yi waruñu ko tek ci naaj
3: diga
2: te magal gis da nga gis sachet plastique yeup ci naaj bi lañ koy tek
3: ci biti rek bo jari ci biti da nga gis as bi lay def bu ndaw ni ben ki bu ndaw ni ligéni
2: wa lu dul boutique yi
3: rek sa gennou sa mo ne ci biti
2: mais magal nga gis ni jël am pa gay ci ay mbousu plastique tek ko ci mbedd mi
3: wa
2: diko jaay nenañu pour lolu pan dafa bok ci ñu sensibiliser mën nga jënd ndox ndox mi bax lol wax deug yalla ndox mi sel nga jënd mbous yu bari ñew tek ngir yene ni nan ndox mi amul ben problème mais boko tege ci naaj bi nenañu tangay naaj bi
3: plastique bi
2: ak plastique bi
3: fay am lu mi def ci ndox
2: bi day am lu mi def ci ndox bi
3: mu xel sax am na koy da
2: na légui nak bu fekke nak par exemple yow jënd nga ndox mu sel pour ni nan nga tek ko ci naaj ba mbous mi am nu mi def muy wacc ci ndox mi boba xam nga ni baxul man na lor kon nañ fexé ba buñu jëndé ndox yi buñ ko jëndé mbous yi ñi jaay ni moy sachet plastique yi ndox yi buñ ko jëndé nañ ko tek fo xamné naaj amu fa
3: fo
2: xamné amna kër
3: samu rek
2: wa nañ ko samu nañ ko tek fo xamné amna kër parce que buñ ko tégul fo am kër naaj bi day tangal mbous yi té mbous yi bu amé nu muy def mën na tabbi ci bir ndox mi da lolu tamit problème lay doon il faut que tamit population bi ñu xam lolu xamna ma bayila fofu
3: wa kon xamna Cheikh Moustapha li ñu wax rek xel day dem ak ñew di japp ak bayyi waye ñu fatlikou rek suñu wajju li nga xamne mom la nekkal won fi ci kër gi doon leggendo ak mom mu deduñu barki dem muy bayima teen jang di koy siar wa radio bi di ko siar bokki bokki Sénégal yépp mu nekkoo fi daan fi doxal émission bu am solo bu ñu wax jokk bokk mo deduñu ci fani mom bayima teen jang ni ngoy siar diko siar wa kër gi diko siar Serigne Cheikh Aliou ak mbolem personnel bi ñep ñaan su borom mu xare ko aljana déjà no doon leggendo fi barki dem rek ci fani neew lañu deddu doon mag mu bax mag mu bax mag mu meuna and ak ndaw yi gungé le ndaysan kon ñing koy yëkkat suñu njaal diko tek ci loxol Cheikh Moustapha wa Alhaji Abdoulaye ñu joxal nako mbolem personnel bi ñep moy bayima teen jang ak mbolem li fi deud yep rek ñu jégué way xam nga Cheikh Moustapha tam ci walu ndox mi tam ndoxu naan mi dégg na def na sous préfet yaakar na fani jël na ci ay mesure ci ñi nga xamanteni ñoy jëfëndiku ci ndox mi di mi di lawas yek ñi def nangam ak ñi ségg ndox mi fayu ñu ko ni ségg ndox mu nekk di filtrer moy ndox mi nga tuddu ni légui kenn ku nekk jël sa machine di jël ci ndox mi di filtrer di jaay fayo yenn droit fayo ay taxe fayo len ak ñi xay dañuy raxas ay auto yor ay lavas yor nangam yoy yep ak ñi ci roos lepp neena nañ ko arrêté bu yegg wax sangam nañ ko arrêté ba magal jall mayatuñ kenn muy filtrer ndox wala muy nek ci lawas di liggéey ci ndox mu tuwa na fay ñu ndox da lool gis nañ day manka ndox bu day ma andi bare lu waral doxay mo waral nako ci manka bi degg na fa ñi wax
2: ko waaw day problème la parce que ñoo bañ koy utiliser
3: waaw parce que ñi liggéey
2: ñu mel na dafa bari pression
3: bi day
2: tax ñi nga xamne ñoy kër yi ñu bëna jot
3: ndox man jot ndox da xam nga li fi ñi defal ndox li fi ay lawas li fi yëngu liggéey ci walu ndox dafa bari ñu ñëpp na bu fekké ne yi branché wu ci forage di fi ndox mi daldi febar te man Moussa limu mënu deg ak nopp mom te man duma ko nangoo deg dama nangoo deg waxtu wu nek Touba fanwéri forage juroom ñent ñin fukk ñi amna ñaari ñi kolaga yi dekk yu bukkeli barki dem mu and ci ba légui Touba di manké ndox ni mais est-ce que 40 nangam forage yoy ndax ñi ngi xéel yépp ngi xéel
2: doyna
3: lolu wu mënu nek ndax Touba fi ndol lima japp man ndax deg na sa ministre mu na dem 300 mètres quelque ci bir fu pour jëri ndox ma li jël ndox ma ñu wax ci lan la gër waye man japp na ni Touba juroomi forage yo xamanteni 24 gas ñi ngi roulé ñu di saytu ci bu pané bu moteur pa bu pompe manké bu nangam manké ñu gi warna mëna manda Touba man japp na ni
2: ci yoon
3: Touba na dëkk la dëgg réew la nak réew la ci ni ko waxé légui réew la waye juroomi forage wala juroom benn forage yu dëkkër lo communiquer ñu bokkale yépp ñu saytu ko liggéey bi ñëpp yaa amu sabotage amu dara muy dox 24/24 warna mëna manda Touba waxuma ñu ay fanwer yi foras man loolu mënuma ko dégg sax sama nopp man ay fanwer ay 39 ay 59 ay 49 loolu do te mëno fex ba am ndox wax gi daani ko lu mi jariñ amu sens lima japp ne man lama daan wax fi lay wax lima japp ne moy solution dégg na ministre bokk li fek la de guerre bi dikku bir Touba gi fek dugg bir Touba gi ñu la de guerre dugg na Touba mu nekk ndox mu neex melni Thiès ak Dakar ak dekk yi romb manki li man yaakaara du safara man ci lima japp du safara bu boba ñepp ñu defal ay contour ki raxas auto bi ak ki filtre ku bëgg filtre ku def nangam
2: ay mëna yaxanal
3: waaw yaxana nga ñu defal say contour lool ak yaaba fay te boba japp na ni filtre ndox bi di jaay ndox bi di ci kaw askan ñu leen ko yaakaara boba day jeex ndax ginaaw rebi no bu ubi man nga dekk naan mu nekk ndox mu lewet ndox mu neex koy jaay ndox mu neex li kep moko mëna safar te gis nga fi dafa am yeneen conséquences yo xamni fi gis nga Touba ci mom kër yëpp yaqku na bu bëggee dégg dëgg
2: ne ci lan
3: ndox mu xorom ma la wax li man ñi di wax ak yow Moustapha li yaq sama kër 2 million 3 million defal ko ndox mu xorom kep mako wañ manam est ce que mo won fay contour
2: bo yéro wala ci
3: ndox mi am xorom rek yaq rek asib comme asib dag bi weñ di rebiné di gomé rebiné di gomé di rouyé bunti di dag li di nangam série di lo nangam yaq sa kër complètement yow nga dem ba kër li meuna juro million defal ko réparer wa lé ko bo won fay contour yoro contour ndox est ce que da nga fay lu tonno doko fay ni ko yakane ni ko utiliser nonou koy fay
2: surtout ni ñi jënde ndox ni ndox mu neex ni koy jënde
3: bi do li ngay jënd ndox mu neex mband mu jënd 5000 par mband 5000 par mband bi do fanwet ci tangay bi ñaata fan koy na ben fan hein mais lolu nan nit dina jëlu seen xel yi bo waxe ñaan Touba nangu ñoo fay ndox duñ fay ndox señ bey fay ndox señ mané gis nga
2: ni population il faut ñu xamné ni
3: gis nga
2: population bi dañuy jënd ndox population mais dañuy jënd ndox man mi par exemple man mi Moustapha Coli man sumay jël exemple ma jël ko ci man mané man chaque 2 jours mu gatt dina jënd ñaar ba ñett Moussa 20 litres moy bidon diw yi
3: nga xamne
2: mom lañu raxas defar ko di ci duy ndox
3: mom lay moy yar 150 non 150 lañ ko
2: lay jëg yow lolu wër bi bu don luñ lay faylo par ñaari wër lañ lay faylo par exemple suma ko jëlé sama kër Dakar manam tay mën nga fay lu tollu ci 3000 ci ñaari wër
3: waaw li ngay jënd ci 3000
2: te yow li ngay jënd ci li ngay jënd sax ci ben wèr rek mën na ko op
3: da koy ñaar
2: lolu lu leer pour wax la rek te lolu yow lolu pour nan kessé la waxuma la sangu ñew
3: yow
2: yépp nga def fotiyé ak tout motax mo wax la ni Touba nit ni sonu nañ ci walu ndox mi
3: te
2: solution bi ñi wax nonu moy solution bi nga xamné peut-être bu ñëwé moy li gëna tax Sénégal wala Touba gëna noy wat moy lac de guerre bi donte nak amna zone yo xamné ñom ñak ñu ndox ñom 24 heures sur 24 dañuy am ndox
3: dañuy am dafa gis ndox
2: mais amna lu ci ëpp ci ño xamne nak dañuy ñak ndox kon loolu itam ngir ñoñ itam ñu dimbali len parce que déjà ñoñ bu fekkon ñi doon am ndox normal dañuy sakanal seni pause té tamit buñ doon am ndox mu neex bu baax dana gëna sakanal sen pause itam kon ñaan la gi señ bi defon ngir Touba lepp tawfiix lepp am fi ñu ñaan gogu mu doon lo xamne ni dana gaaw ñew surtout xeyna peut-être mu jaarle ci lac de guerre gek yoyu waye pexé itam ñi nga xamné tam ñom ñoy def yenn xéetu pexé yi nga xamné dé galancor askan wi
3: amna bari na
2: ñu fexé ba tek ay comité wala commission yo xamné ñoy lijeenti yoyu diko saytu parce que amon na fi
3: yag na fi
2: ñukoy saytu ba légui waye ñu gën leen doolel rek parce que tamit boy saytu mel nonu faaw nga am doolé moy auto moy essence wala gasoil moy personnel pour nga mën ko saytu wa lolu mom nagn ko baye xel itam bu baakha bax kon baxna
3: non nañ la nit ñi xam ba tax dekk bi mom lu leen neex rek ñu defé ne ci ndox mi nangam na ndax gis nga fi man ñu wax yow rek man ñu wax yow auto bobu la fay 15000 la fay une heure de matin mu ñew du duel ma vir magi duel ba seen 15000 la joxe ñi ma wër ñepp non lay doon dem
2: te lu ñaata mètre cube la
3: dama xamou ñaata mètre cube la de mais xamna ne xawna bari lolu lepp wajal magal gi bañ ndox mang rek te ñu ko sir fane na gis na nak dem ñu di xer waye li ñi xer itam liñ doon xer parada ko gëna fofu pour mu leer
2: madu
3: wa man luma leer wax na man wan la am bu xoot mi xer may gis may xol di contrôler
2: parada mi
3: wa xer xor ju melni parada sax ko gëna gaaw lu leer la la wax mom ñi mëna ko non la mi lolu ñi ndox mu ñak pression la ndax événement amul ben événement amul
2: manam misal bi moma da fay re dal barade
3: ne barade wallahi ndaysan cheikh moustapha non xam nga man d'accord na man bu événement amé fekké né dina lay forage bi 1000 personnes la wara mandal
2: wa pression yi wa da nga
3: lay mënu ko passer lu gën ka ci
2: mais mais loolu magal
3: légui 1000 personnes yo 2000 personnes ñeu doli ko ci tam lam doon xel rek lay man xel d'accord na ro way bu ni ñoy démé ba ñibi ba jéxé da fa war délu ci di mandal 1000 personnes mais yo ben événement amut magal jégeewut genn bo sax magal dëru ko ci jégeew yenn magal jégeewut gisoo rebinu buy xel légui bu magal ñëw noné kon nan fuñ fuñ jëm non fuñ jëm loolu tax ni commencé di def ay matukay sacrifice bo def lo xay sax mënu ñuko def lo xay sax mënu ñuko
2: machallah
3: te japp nañu bu gëna jégué comme mini xayna dañuy xex way bu gëna jégué ba mbolo mi gëna ñew da ngay ñaata fas ñew dug biir Touba ñaata saret ñaata fas ñaata nak xar bey nangam nangam doli ko ci nit ñi lepp di utiliser ci doom il faut nga xalaat lool
2: doyna war ñu doon waxtaan ci li nga xamne nak modi waccay magal gi lool itam patch la ci li nga xamne dañu ko bëggoon waxtane ngir askan wi ku ci nek nga xam rek ni li mo fi xew waye tam ñu mëna jël ay précautions manam téla jël seeni matu way ngir xam deug deug amna sax ño xamne dañ doon wax ni gëjum na ño xelli jamono ji seen robinet yi ñu gi xelli kon loolu tam wax deug yalla chance la ñu ñaan loolu yokku ba fekk ñu ci magal gi bay wëy tamit ak ñun après magal yefi gëna tabarakallah dal gëna neex seigne bi xamna itam comme waxtu wa ngi dem bëgg nañ waxtane comme wé ci xalaat
0: ci ñar FM
2: nak ana pexé ba gëna mëna xex ak li nga xamné modi walu tiaccum jur lolu chaque fois ñu waxtane ko tiaccum jur dafa metti parce que jur gi nga xamné yang ko dajalé diko mangané wala nga def ko sa kër di leen dundal capital la manam day melni lo yor la banque
3: trésor danko
2: trésor la voilà danko denc ci banque la luñ la ci jëlal rek day melni dañu dem ba ci banque ba dajje jël sa xaliss kon lolu itam vraiment metina benen bi ñu setlu itam ni xamna ci même ki bi am ño xamni wax deug yalla man ko gis ci vidéo yi xawma fan la sax ño xamni ay nag yu bari lañ yoron wala kenn ko yor ñaar fukki nak la xawma ëpp nako ñu lekkon xawma
3: bësi
2: ñebbe xawma biñ ko lekke ndaysan nagi seen biir yi ñom ñep gonflé ñu faatu ba ñu mujj leen lak xawma loolu yëpp xamna dañu da bok mais d'abord ñu wax ci tiaccum jur gi jamono ji nga xamne ñu ci tollu ñi wax waajal magal itam nga xamne ni tam Samba Boy amna ño xamne addu kalpé yoy yëpp ngi ci biir tek dili gis nañu par exemple tay li xew ci Louga ña dajji won chaque fois ay événement buy jot rek ña dajji won weyef ba tek nañ len loxo réseau bi manam dal yifi dal day melni ay période événement lañuy bañ kon ñu ngi deggal tamit ci li te xamnañ ni chaque nawette mbirum tamit éleveur ak yoyu xamna sax ciow li commencé gul deug deug waye xam buñu démé ba yefi ñor falay na recommencé
3: lolu mom Moussa Ba
2: yow sa analyse ci lolu sa xalat
3: xam nga dogu ñu le mom waye mom lolu waxtu nek bu externe ñu waxtane ko duggu nañ nawet ñi ci biir nawet bi commencé gis ay jafé jafé ñi chef de village yépp addu nañ ci ñi téy juri nangam nangam ya nga wax légui nay nga xani ñoo ki fele ci boori

0: wax nga lu am solo nak assurance mais sénégalais xamul
1: assurance xamuñu ko parce que ñi
0: xam nga fa lañ ko am ci auto
1: ci auto lañ yaakaale wax yeu sa bop sa man ko assurance man nga assurance sa bop waaw fiñ tolni man fiñ bu don fu melni tay Italy bo assurance sa auto ko yaakal dañ lay fay ko lay yaakal dañ lay waaw parce que xaj nga fay ga fay di ki waaw assurance dafa am solo lol dafa am solo way ñu fu am yitelu ko té lay liggéey lu nekk di ki war ko defal assurance bo xamanteni tay bu amone rek dañ la bayyi xel ñew nemm ko la sét la nga xamné mo ngoy yaakolé ñu man la ci jappalé lol té
0: légui pour ñi ni tam mëna ñi mëna jangé ci ñi nga xamné dañ yor séni nak ñi mëna jangé ci mbir mi xew dal koku nga xamné lu doy war la yeen ñi nga xamné xam ngeen ay tool dafa am nag yi lo xamné ñom duñ ci mëna xam dara mën nañ ko jëfëndiko ba nopi faatu wala man dama jappone nag yi ñom lepp ñi jëfëndiko dañ koy xam xeyna yalla dama nan mayna len bakkan go xamne buñ ko noyé danañ xéñto danañ xamne li waruñu ko lek waye day melni lama doon xalat amut
1: lool mënuñu ko xam parce que da ngay sekk jur gi nga yor sekk rek ngay day lek dara lo xamanteni jiwu ko wala nangam mu jaar ja lool day am tay fi ne dañ wax ne bu ñoré bañ gëjji ko bam jébatan mom mu ñor muy génné momu doon mo xamanteni mu gën ci jur la ya nga dégg ngoñ yi bu ko jur gi lek day li sajlo day ni saxar lo day def nangam xam mënuñu ko xam mënuñu ko xam ana farlo rek tam lo xamanteni sun borom mako dogal way dal lima bëgg dal nga wax ko ci affaire li ñu bëgg ñu xam ko ci affaire sacc yi nga xamne mo ngi tudd legi te mag ngi gifsi ak yu mel non xam nga ñi demon ndiasan ci keur serigne bobu def fa jeje xam nga ñu tegg nañ leen lox kenn fi lañ ko teggal xoko kefe dañoo bari ci yu bari go xamanteni ki lenn kep mo man tan sa affaire état do nga ci man dara état nak peuple bi man leen di jappé ci xéñtu bi ndax peuple mom lu am solo ci ki ndax bu bari na yo xamni ñokoy mëna gis bu koy daldi alerte police wala gendarmerie ni lañu gis nangam ndax man leena ma gis ñu duggal ci groupe bi dañu wax brigade bëpp sangam bu ndindi wala bu pekes wala bu nangam wala bu duggal nak jur japp nañ ko ci ki gaay dañu nam seen wé jur gaay ñu tey bëpp sangam ko am wala ay fas wala nangam jur ko ki way dal bi war nañu gëna vicina bu baax mbirum sacc mom duñu wara taxaw ci safara ko la mom li kep bi mi rew mi nak ndol gi nga gis rew mi bi mi gi dara wëralu ko lu kenn yor dara kenn yoru dara lo yor ñu nangu te ñi koy nangu meena dañu leen dañu yor doole yo xamanteni amnañ aw fit wo xamanteni ñakut fit bi amna ñu may fit mom da ko ñi li wax wala fi ko ñëmé dañ la dey ku ñëmé dañ la dey parce que ni ñi yewé jur jaam ak ni ñi dal ci kaw ni ñi melni kaw di leen door ay ball yow do tire do yor dara ñu jël sa alal bo yengo ñela noppel to defal ni nangam loolu amna lu ko waral état mo war taxaw guerre ak ñom jamarlu ak ñom bu jamarlu ak ñom ba gagne guerre bobu rek rew mi rew mi na rew mi neex rew mi dox rew mi avancer xana ñu bëgg ñu avancer rew mi ku jot ci rew mi nga xam na bëgg rew mi avancer lu avancer rew mi la bëgg dama bëgg rew mi développer na nga ko dewal lo mëna wax te développer te fexé bo sam def ko ti ñaaw te fi juk ci rew mi mbay mi nga sam protéger ko muy dox cham bi nga protéger ko muy dox mëna ko bo ne da ngay defal rew mu nek kenn mënu kenn mënta defal am rew aduna bëpp rew te defaro cham ga mu baax nga defar mbay mom mu baax nga ar cham ga ba ar ni ar seni alal mëna defal rew ndax dafa bok ci bankas yi sokoli rew secteur yi sokoli rew ñaari bankas yo ci wax na ko wut ben du ñaar moy mbay ak jamm nap gi ñew ci commerce bi ñew tourisme bi ñew leneen waaw way ñaar te ñi ko rew mo gis ni ñi mu gëna dox ñi ëpp alal ci rew mo mëna dem ñaar ñew ci alal su jaay tam bak burkina mi ko wax na rew mëna dem ñi xay dem dang fay dem bo gëna bitim rew bi rew mi fu mëna do bay ak jamm ñu ëpp alal ci rew waaw ñi défar mew di transformer mew bi diko défar muy jar jëng bu waccé bi dégg na seen ciow li barki dem ciébiñ ba dawar mën ta jaar
0: da ngay lolu mom tamit lu doy war la
1: kessa leen ci mbay bay leen te mbay mënu fex bam jaar ñu lamb seen loxo lolu day tayelo bay kat
0: wa day tayelo
1: day tayelo ya xey ci
0: légui politique bobu itam politique bay bi baxna parce que ñinñ ngi bay légui bu bax di am stock yu bari ci pomme de terre soble mais est-ce que ñu ngi tej frontière yi ngir mëna jaay écouler marché bi
1: barki dem deug nañu le ministre bi dañ ne man frontière pour ciéb bu dugg ba li fi nek jar nga xam li ci akon ñaan témir
0: c'est normal lolou lañ wara
1: def état bi ko jënd moko jënd ci mom bok té dañu joytu yox sax ñu sok ñëw ñu mais kon lolou leen di baylo kon bay mi lu mi jarignati bay mi dañ ci war di seen bop
0: est-ce que du suivi mu la amone parce que tamit xam nga souvent nga changer ay ministère ci digënté bo xamné lépp nga doon dox normal parce que loolu itam man sama analyse la té dama koy wax président Bassirou Diomaye Faye ñun ay sétlu kat lañu ay taskatu xabar lañu ay observateur lañu comme ñëpp dañuy xol di saytu bo téggé ab ministre bo xamné yow lér na ni yow ki limu doon liggéey ñëpp nga doon wax Mabouba Diagne vraiment fi mu téggon affaire yi tubarkal
1: té bi avant nga jott yi ni ku mel nga bëggoon
0: waaw
1: ba jott
0: ci ñëpp wax qualité yi mu am ci

hanil jili fa waylun liman tawalla karamat rijalay sambubitam ne faras yañ wara magal la say gonay tok makamam jila ne sa fambutel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ makamam jila ne sa tambutel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junaide timbuti tay pour ci sa graw nga ko lambo te tax ti la for gila do ngeeramal gawsu ya ko rango malanum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngane li sudan tu xal nañ ko ci wa mbake bamba ya dan faral khatmu sa wayi tayam fi mosa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jaxate samba jara sun mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi taha salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi taha salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baat na ma ñew way la sangi tuba ku len way bu nu faddo nu tabbi tuba ma way doomi serigne bamba yi nu yaakar ba ngeen xamni serigne bamba modi muhtar jekeel ahmaduna mustafa midittaw ba ngeen xamni jiwuren wi ngeen bayon daw ca tanom gala def mustafa midittaw mutanat ko lu bur tan wesuna ñaaw serigne beenu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan tu jurbu sembaate mbellit turam wa nga depok tar ba ay nilen kar ndenjol aminata gem ko def yakar khalifa am yam tan non ca yaw manajwa ku len pes yam wat len ci xeti taqwa lo sabquma al qurb nihma ja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warasu boba wazirun wahimadul wara kutuba nalen worni tafay bamba do ma xam bay demo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaxen mu ñew yobbu ko tuba ti kun fa yakun tuba bi ak tere tang ya ki sheikh ndiarem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero da ma ko fal khutbu moy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwal warisu haqqan abahu taja huwal ghawsu khadalil murid haja fajal ajo yi faj ajo ya ko lambo tefotal numa fasid yi xol yi lambo karamay desu kharbah ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mane fula ñaaj te batin bi nga lambo mane fuko laaj nilen dama yu xolom du yok way per nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na saay sahar gi dogan ak mom du ngeen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jig leer walaf ne ko la ñaakat mo la epp reer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yalna fi bawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaraan si yalla buñ sooy sa tool bay ba ni ngalit fa yalla bum boy fara'il yi mu da bay ci toolil islam fabal gop bu te doomal sa saale saw jaam dama sob di ko wax waaye raw nga say maam ku moosa di sa waykat da nga niroog daam ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jebal bi serigne fallu mbacke awtaas banu balla nu joomun bi diw seful weer
Serigne Fadilou moy wér

0: en di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasara isu nangien serani fe jangulen sin ba serigne fadilu lay def serigne touba serigne fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serigne fadilu yanjal ku la neex daaj ko cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu pal da ngay dur xañ ndembake ki musobe fi da ma xlañ bu l'islam defanu pal da ngay dur xañ ndembake ki musobe fi da ma xlañ falil fadil fadlun fala yubha laqad hajja wa abba wa sarata yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñoket nga bëg su boba ba ngay adña faté won waran naño ram te jébal la kurus ya yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ la nuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum ba'da ma jaru fada il ya serigne fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar bah ya xisi akbam bada xarey bah la cheikh fadilu mbake xaraate ay bah taxar bah ya fi cheikh bam bada xarey bah la cheikh fadilu mbake xaraate ay bah sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku degon lima wax xam ni yaane muxtar fuyo datu ko fadat liman lanu aya bahar hulumin liman danu khana ya di wurus mba dogitu ya khut ku degon lima wax xamni bir yi le khut wayaf toyite andak di bara sew dis sanay toggu sa bay fat mane fulasis lewat dom te andak di domi jambar nosal ruyete wa mat ndayade njaccar seneng mam ya serif lañ gëné fulay mam sa bay jant sa ndey wer marah bayay dam chamianum asanang mom usaynu ngay met selang lul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula koj amo rahbu la ñaawal amo ku ñuy togn hajaib yi nga bok ak serigne touba bala feñ dañu fe jog batabbi touba nabur yokku sunu fan babun jogeram tewam mat ñifi da xentu yoonu l'islam ma feñal fi serigne bara mbacke mo bax lamin domi lamin ndaw boromi xar bax khawarikh yam lambo se walna docteur lu way wop bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman bi rajilay hirqa bar rijal jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay balanon tias di jema awdam serign bané ko togal muñal badem sam nde cheikh bamba misalam du walli umbam ki ñuy seuf seufi domam di xet ci muy ram kérok bis ba mu feñé ci daru dunya la dam xettali xetam bi ghayri sunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu cey seen yoon serign ba ñamu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buuy fel seful fafal naaw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saaw ku degon lima wax xam ni baara day naaw muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu weer muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu weer ba bay bay beug dem geej la fen ci dunya atum jey sa si mo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogan nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba lay yor julé kiti jam yere khawsu lay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam khuburul asrar tawalif yamutalif lajal na dayman maharij ba ca lammeñ wa war na so daan basiro bare xam xam rafet ni len kar hawa sharq sababil hulum al ahbar sirtur wala rambo begal na al islam ci sahir akibatin malaj serindam la cey sere ba bayam ñewé te mat mam ba wo ko ngote laj alwam serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda dia joje ta fathi layqus kero dam dane te xet ni ñepp beeg len geeram nañ ma ci dem gi ma ñew geeram len kero bop bindam bay jawabil islam ridallahi hanil mu'minina jeedam li le tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem nan sirub de gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yoyé fasalum dalen di maynan sirum ndox ma fatuba wa daru mannan ku bayam masanandal te dex ga ngay fur furit muy setalub xol te dak kafur nina yal nanu nandal bi jahimamun te mandal nu ci batin nilen ma amin nina yal nanu nandal bi jahimamun tamandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi LRK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
3: خير قديم المصطفى
4: Sin service commercial radio Diantibé FM ci Touba nek ci digënté corniche daara jëlof ak marché Djéri Boussou ci kaw xalu fétal deugmal dëkk bu dëdd ba di tindoot ngir seeni communiqué seeni avant-première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Diantibé ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
5: ndigalul serigne muntaha mbake khalifa senegal di mouride serigne abdourahmane ñang khalifa cheikh mamadou lamine bare ñang mo bolé kaddu nuyo yu ande ki tante ak ñaan ak ngeureum jital ci serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou basir khalifa senegal di mouride njabotou khadim rasoul mbake mbake ngusso be cheikh yone wi khalifa dini ak khalifa adde yi rawati njabotou cheikh mamadou lamine bare ñang mbolem talibe yi ngi seni pesef ak seni taxaway ci ndigal yu ñu wessu gëna lolu serigne abdourahmane ñang khalifa cheikh mamadou lamine bare ñang mi ngi len di fatali fukki guddi ak juroom ye ñu baxo dundal at mu jot niko wajale magal touba di safar insha allah dañu ko tambali tay ji ci guddi alarbaji ba fukki fan ak juroom ci wéru safar 2026 ma ngay amé touba fencum gëddi buso ci jang alquranul karim qasida estifar sikar ak salatu ala nabi ku ñu selma légué ba xaju guddi ñu daldi sant ñaan doga yewé ko nonu lañ koy jappé ba fukki li fan yi ak juroom ci wéru safar serigne abdourahmane ñang diko yëgal mbolém jabotou khadim rasoul fukki mbacké ak mbusso bé mbolém cheikh yoon wi kilifa diiné ak kilifa adda yi té bërel ab soñé mbolém jabotou cheikh mamadou lamine bare ñang jëwri ñi mbaxo andé ligéy bi goor ak jigen mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew képp ku mu bokal serigne touba cheikh ahmadou bamba mbacké khadim rasoul mbolém kilifa dine yi ak kilifa adda yi nité beral ab wote mbolém daara yi kamil yi mbolém daara yi alquran yi ak serigne daara yi ak ñi sun borom man lo jang alquranul karim kurelu ahlul qasida yi mu jital te nak kurelu jalibatul maraqib wa ka serigne mbacke busso jeuri nje mi ngi koy soñi mbolém jang kat yi qasida yi ñi durus ak ñi rajas ak ñi jang jangum aw ci kër kat yi jeuri ñim faxo andal liggey bi nité beral ab wote wa touba mbacke rawati wa touba gede wa touba baghdad wa touba dindi ak talibi yi nga xamne dañu nekk ci fukki gox ak ñent yi wër senegal diko yigal bokki talibi yi nekk afrique Europe, Asie, Amérique ak fep fu ab talibé nek bëgg ñu and waajal magaluk Touba 18 safar te fas ko yéné dundal na tambaliko guddi gi jëk ci wéru safar ba ci fukki fan yi ak juroom sa yu ñu jilé gé ba xaju guddi insha Allah mi ngi ñaan ñu am ci ak gappandal te laq ci ngeerumul Yalla ak fajuk aajo barké Cheikh Ahmadou Bamba
2: fukki guddé ak juroom safar jundal ko Cheikh Abdourahman ñu sa jëf jëreyna bis ba da koy gattandu mok ñam andal te alquran qasida tok gi bernde li ku ko def selal ko yaangi magal fukki fan ak juroom la tok di bernde quran qasida di sikkar di selal muy addu ye yonen ba ak Cheikh Bamba ñaan sa borom doli ci rew mi xewal ku ñew ci bis ba guddu fan amuk wër te ba reverse ak am ba dooto jéxal la qualité fait la différence
6: kepp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol te and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
7: ligéy bi mum laal souf nañ ko yëkëti bu lool ñu yëkëti bum laal souf ay laa kalimatillahi al-ulya lool dong muy ligéy

0: mbokki ñu ngi fi ci Touba Darul Khodous ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy naan way itam froté la bo xamni dang koy froté wo wolof njaay nak neena net li ci lamb ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab di leen di gor pire lan moko taxa juk ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéeti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
1: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pire nga xamne dañ ko yag gessu kay at ngir lan bëgg ci dimbali doomu adama yi nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sidit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day touti lool nak ku mu dal jappal ni da nga febar lool nak boy jël garab yi du garab gor pire dana delu ba paré dana yok ba paré timi dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pire lén rek moko taxo jokk muy kër gi ak neew carton ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxo jokk bu ko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy naan du luñuy lek luñuy foroté ci ciir kep la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci mag ni daan ko utiliser mom lañu jël jarbako di ci faj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisso ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo suko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission

0: nangam ba teneuma ak nangam do deglu lo neex jurut ngamay wo ndax duma la delo xalis ndax nan nga samay garab te garab yi mënu ko defara garante bima tek nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci samay garab indil mako jëlat sax xal
1: kep ko am taxaray tay dem tuuti nga won jikom du reey muku nak te xol batay tuuti japp alal def ci xol lepp lu manki nga tiit safan wi bis bu ne dem lol du del seeti nan jima delo ci xole xol itak ku ci njuk elun fi am def ko yobba

déglu dul koy tilimal wuñil ko ay aybam tasare mbot yeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ji xaj te kenn du laal sa morom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ji xaj te kenn du laal sa morom lu xat du yalla ti ñepp tiri nañ seen bop ngir galal fu yak bewap yep ku dul sam nawle tubnati ngir gor yalay xey kay gontul bisak ku nimbal